0: Enu ye sawa ya program amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa kawo uliriza eranga boyiga
1: for that little boy living with me
2: bunu bwibu bakabwe injili nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu center fuka center mengo wone kuchinana mweda akatumize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwereze icho kusabiracho umubulire kicho ize umusindikire no bujulizi sindika voice note nika video ku WhatsApp ye kuzio msamzio mukaga Renda satu, renda satu. Umulabirizi Dr. David Chiganda akulobaza kwa gilo baka bwenjiri okusiga nange cyage na maso yibaza abantu behoima kakomero kinjoje tukube cyangwanzi kagadi nibitu bibirale bididanye mukama kuwo musa.
3: Hallelujah. Echi wa chibere cha mukama. Hallelujah. Kakati nebo tulako nsanyisa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Mwebale okujja abangi bwe muti. Mwebale okwagala Mukama. Kanzire mudaba bali wanonga bwe mulundi gwo ogusoose okujjawa. Tubagala nnyo tubalamusa mwaka ensuso. Tugamba mwebale kujja. Wano baitako Christianity Focus Center, the solution ground. Tosobola kujawo, newejusa lwachi wajawo, oba lwachi wajja. Katonda akirawo, na akolerawo emirimu gye. Katonda. Umanyi si buli kifundi Katonda akiramu. Kyo nakyo mulina okukiyiga. Ky'obulaba nti Yakobo yewe yalaba akafo Katonda wakkira. Yali yalabaalabadde ebifo naye ayina we yagenda n'asulawo nga yeezizise na jjinja. Tewali na walungi nnyo wano mwe mmanyi waakiri okwezizika ku ntebe. Waliwo ebizibu byawo gwate omuntu okwezizika ejjinja. What kind of accommodation is that? Mbune yezi zike jinja. Nesende zipangisa guest house. Yalita zilina. Kafukali kangeri geri. Kasiko siko. Chiwali wa muntu. Yadamuade mula angiti. Musajia tuare yaliku misinde. Ngaduka. Avaru daru yeri muganda we. Esau. Amunonya. Echobu kaka chukachi ya ina. Ya ine chupa ya mafuta. Gama tu ya mafuta. Nasula mukafaku. Agenda kunonya mirimo. Java wazibu. Jaraga wazibu. Agenda kunonya mirimo. Simanyewa wali otamudeko ngononya mirimo. Yakobo yali agenda kutandi kabulamu. Nasula mukafo. Bible egamba etya. Ntubwa asula mukafako. Agenda okulaba ng'alaba amadaala gava wansi gakwata ku ggulu. Ekiro kyonna mukafaako gamba nti mukafaako yasula alaba bamalayika nga balinnya ate nga bakka. Ekyo eri ewaabwe gye yava yali takirabanga yakiraba mukafaako. Yakobo yali musajja mufunganyi mugezi. Yebo yalabanga we bikolera awo nga yesibawo. Kasita yazula nga nti wano bikola. We bikolera tamala gavaawo. Omanchi yakola. Bible yange ngamba nakwate jinja yali yezizise. Nalisimba okubeera empaji. Nakola endagaano ne Katonda mu kifo ekyo. Awo weyalabira nga bamalayika balinnya nga ate bakka n'agamba nti ekifo kino nga mulyango gwa ggulu gwennyini okuva lwe nazzeeyo nebasse wano okuva lwe natuuseewo ndaba bamalayika balinnya bamalayika bakka guno gwe mulyango gw'eggulu gwennyini ngamba nti agulabye n'asimba ejjinja pa. Nakwata ekyobugagga kyokka kye yalina ngambira naiba nti ekyobugagga kye yalina omanyi ekyobugagga kye yalina mbulamu bwe kubanga Bible tegamba nti yalina jacket oba bulangiti kubanga singa yalina bulangiti Bible yatugenda nti bwe yatuuka ekiro neyebikka yalina yadde piro bwe yagenda okwezizika yezika jinja naye wakati mu kutambula yayinawo ekyobugagga kye yali ayina yayina eccupa ye ey'amafuta Bayibuli ganaakwata eccupa ey'amafuta n'agafuka ku jjinja ekupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupukupuk ndi ebintu bino ebyekiralulalu olunaku lumbigenda kuvaamu ebintu ebyamagezi n'akwata eccupa y'amafuta puku puku puku puku kambuuze olowooza singa yanoonya muntu agimugulako teyandigitunze angi bwebagenda amafuta gebogerako bogerako palafini yafukako palafini bagambi gaali mafuta nga gabeeyi ate ekyo ekyobugagga kyokka kyalina n'agambi kangasige kangasige baibulega n'asimba ejjinja puku puku puku puku puku puku n'ayogera ebigambo bino ekifo kino yennyumba ya katonda ddala wadde ndi mwavu sina kyennyina ndi ku lugendo ndi mu kutambula ngenda okunoonya omulimu simanyi bwe binaabeera naye kankola endagaano ne katonda mu kifo kino wendabidde eggulu nga lyeggula ekisooka mu byonna wano wensimbi ejjinja lino walibeerawo ennyumba ya katonda kebubeddi kebubeddi wano walibeerawo enju ya mukama gamba lyagiragudde walyosalayo esaala ezifaanana bwe zityo n'obaako ebintu by'okoze n'okikolera mu kweyama n'ogamba ndi mukama mukama ŋŋenda ku kino naye nkwegayiridde bwonkomyawo mirembe mukama bwondabyayo omukisa nange ndikola bwe nti mukama ŋŋenda okusaba omulimu naye n'omala ogumpa ekibereberye kinaaba kikyo olyosabyo esaala ezifaana bwe zityo gwomanyi n'amaanyi ageekwese mu saala eriko endagaano esaala zammwe ezimu zifuuka za layisi nnyo nezirwawo n'okwanukulwa kubanga ziryawo era za layisi layisi esaala eribwerwandagaano tolina ddiiru yonna na katonda you don't have a deal zenno ekyo ekyandeesa okwogerako tolina ddiiru yonna na katonda wabula katonda alaba mukazi alaba musajja ali awo alina by'asabira ayi mukama mukama mukama mukama mukama mukama mukama yankobanga ni ŋŋenda okukola ŋŋenda okunoonya omulimu sinayadde ekikumi negyenva bannoonya muganda ngaesa wanoonya obulamu bwange naye mukama wano wenkulabidde wano wendabidde eggulu nga lyebikkula wano kansimbewo ejjinja lino ndifukeko empagi nambewo ne bwe bulibaddi ne bwe bulibaddi walizimbibwa ennyumba ya mukama wano kati byenjogera ntuuse obibikkula kubanga ndabamu abakatoliki bangi manyi olina kuobalabiranga olaba byokyoyogerako takitegeera bulungi nogandika leka tubikkuleyo bubikkoze mukama ebazibe bikkula bayibuli yo 28 lubirubirye lubirubirye 21 8 lubirubirye 28 omulabye olw'ekkumi oba tolina bayibuli nina n'omulokole abalokole bajja ne bayibuli mu kyaki bw'oba tolina bayibuli funa omulokole omulinaana abo b'olaba ne bayibuli abo balokole bennyini kati linaana omulokole funa mumagamba g'omulokole bo bajja nazo bangi bagule nga tebannalokoka banasookera ku bayibuli kama yebaza bw'oba tolina bayibuli linaana omulokole oyo gwogiraba naye mulokole tuyamba omuntu oyo asomereko awo abasiraamu babeera nantalabuuzi abakatuliki babeera na sappule abalokole babeera na bayibuli wangi abalasi bambala bukomo kwetubala bida nebiviri nobu yembe yembe mbulago afuna akayembe wana akambala mbulago waka yembe kacho waka aji na akambala nobu sonko nobu nyobu embwa bambala na manyogu embizi abalasi bambala buji nawa inakwebeda bida yohula ba mwagendo kopa kopewe ntuwe gende leze mwagia kopewe abalasi katote gende etu kwe unye kwe unya hea vantunga bako pako publike basanga baka kopa eminde mbio kopa kopa sibi vyo tulina mgrupe sika na mwuso kakena kwa internet waki ninoso mako nobuza ndi kwefu mita empeta mkundi kabone loka havachi echo nochi manyanga tunachi yengira note kira pahani vandanyini grupe eyo eyo bovayo nunga ndio kwe umura epini mnyindo bevani abo abo nebono bategeerako binolewa kakuloba bulabi bintu ku TV noga bulichola bano kirandukira ke bimusibi byo wanji temuchulide ebimusibi byi banna nyine kola misono iracho bula ba femu Afrika tuyina ekizi abantu batukoledde ebintu ebimunga neno tibijiyayo naye bwe batukobisiba mu ndibota ne babiteeka mu ndibota ne babiweereza nga nechi wiko la tetu chimanyi ni hilo mtu na achugula osinga no mtu nga alikuru mu street nenga yamba dolgoe wa ku beach ya lukuse mwino ya lulabi ya nagane ya kano wenga tekantuka tekantuka na keo sara bali na baba miweleza batu kule chisiwe chine teva wangi kakupa pula bali badeba gamba mti luno wa ku beach luno wa ku dina luno wa mchisenge osi nga mtu nga mtu nga uruwa mchisenge nga atali mchachi kakati ate mchisenge ate na asala gomesi mazungu buli chintu bachina keo jichambalirwa baine ngoye zo kuzika baine zembaga baine za pate baine za bichi baine za omudiro baine za mchisenge niya ni kubundi bugine we sala salomu na makurugabo ta umanyi wakushanga mchibuga we na wichungu de ulingenso machi nababaga neba na hatono wafawa ulingengo ke manye wage nukula ulingengo ke manye babu uza jijiti nakaguse wakaguse na ewa tegedeje katekuwa kwa ambalirwa ya tombuli lebyo ze nakasashude chukuru mbiyo na nyamba de mwede mbalaba mchibuga mwevali mwede mbibe naba ina jebabi korela jebite kuku ba erebi mbili nane grupu zabi genda buliche uwete kakoku ambalo soko sumiba na njini cho narone sana nyobu gistring soko gende kuhinda ni ndio tegereba niba na njini bu gistring obutegere bulu unji nada yujia kuda mchibugo oti uwezaze ka gistring kakusaze na njogu la feye naba tuwakewa na umwana ono ya yono onekera dala bwati obumba bwambala neno nekasigala ngeno kali kunguru kana bika mpale erebeta sima kwa nabu ka nabale nzibabu esala nabale nzibabu esala kweto naba yo wale nzaya mba tempale nga eringe gendo kugwa nga erebeta mwedi eringe rimubi yunu no gendo kwa mpare geringe ilimu bi zaabana bange mafubuka bange matabani bange nagande yo sijiraba wanamuruje wange sijiraba u mpare geringe ilimu bi na hii baliba nanyini chia bali yeri California San Francisco bali babisi aga kwewe na bida kwewe ya ulidamu joyogola bante akabina baka sani hao hati kukubata asanya au kabina ujaga za hati kama iba ziwe ulichewe kola soko chikole kukuno nyeleza oyinzo kuswala ngoita mbantu ningo kolodia ngolimu kuswala mbaga banna choka banna kubata ni ya bimu wadevi kumbe watu desende zono vigula inga vio wakulezi vivi kuswaza kama iba ziwe hallelujah kati umulokole abera ni Bible eje tuavude ne tugendeni umulokole abera na shi era kwetu mulabira lokola abane Bible otuse mchaba kyalo benebeliye abiri munana ole 10 anji Yakobo nava mu Beeruseba nagenda eri Kalani natuka mu kifo kama ndiye cho nasulawo nakesa obudde kubanga enjuba yali egudde natwala erimu ku mayinja ag'omu kifo bambi alisitudde gamba nti mulaba alisitudde ejjinja nno eri omuntu lyeyatuuka okwezizika tolowooza nti balisituza mukono gumu maji eryo jjinja lyennyini hadikowa alisitudde simanyi oba wali osiranyeko nga tolina wakusula n'otuuka okumaga amaga awo byonoosulako akawungeezi ono Yakobo yamaga amaga ebyokwezizika nga tabirina n'asitula ekiyinja akitwala gamba nti mulaba akitwala n'asitula ekiyinja n'alyezizika wansi w'omutwe gwe wabula buno bwali bwavu buno bwali bwavu buno bwali bwavu taina munasene sasula gestause eyo mukatundu kaawo ensi yonna ng'emuddugalidde omukisa gwa muganda we yaguwanyisiza gumuviiriremu ebizibu kati ali mu kudduka agenda bitabuse wuna atandise kusula nga yeezizisa amayinja n'alyezika wansi w'omutwe gwe n'agalamira mu kifo ekyo okwebaka n'aloota ekirooto era laba amadaala agaasimbibwa ku ttaka n'entikko yaago ng'etuuse mu ggulu era laba bamalayika ba katonda nga balinnya ate nga bakka era laba mukama ng'ayimiridde waggulu waago n'ayogera nti nze mukama katonda wa Ibulayimu yajjaawo era katonda wa Isaaka ensi gy'oyimiriddeko ligikuwa ggwe n'ezzadde lyo osubidde okugamba nti amen katonda ono bane katonda ono tekimugaana kuwa kintu nga wasuza enjala tekimugaana kuwa kintu nga wasuze mu lukuubo tekimugaana kuwa kintu nga wasuze mu bitooke katonda katonda ayinza n'okugera nga tolina mmere nagambye nkuwadde factory ng'eyo wamukwano abo abakubye engalo bakitegedde katonda akuwa ekintu ekitajja mu mbeerayo katonda bw'oba wazudde waali nga wazudde waayogerera akuwa ekintu nga tekikwatagana na nfunayo bweyimiridde olwaleero kyoka owulire byagamba ono omusajja yasuze ku jjinja nga yezise ejjinja banga primarily bwe kuba muyamba ng'onoonya ngeri gy'omuyamba aba ayagala kuwulira ki omuntu ataalidde emmere aba ayagala kuwulira ki siwulira aba ayagala kuwulira ki kumugamba nti tugende wannaalonga ekatwe olye ku mmere kyayagala okuwulira atalina wakusula agala kulya ng'omugamba tugende nkuwa ennyumba okutegera okwa bulijjo katonda ava gy'avudde ng'opangisa nga n'ennyumba gy'osulamu gy'opangisa ate eri mu mayuuni nagamba ni nkuwadde BMW abannange yateekwa okuba sitaani yennyini BMW ngenda gisuzaawa ekyetaago kyange ekitandikirwako kyakapoloti nako sikalina emmotoka katonda gy'agambye tesula bweru ey'ekika ekyo bagisula mu galagi n'egalagi sigirina bwenawe rowooza omusajja wuno ali ku misinda adduka ne sente za loogi zamubuze n'eza gesitawo sitayina nobody ni taina ne piro yezizisechi katonda nali okajja na mugandi ensiko oyimiridde nje kugabudde ensiko oyimiridde nje kozendya jikuwadde nga kiringa bona ogenda nga oliddewo okusula n'osula mu kifulu kwa ky'omuntu katonda nagandi poloti okuli ekifulu kwa nje kuwadde poloti ndiye poloti okuli ekifulu kwa kino muwasize nti aha jikugabidde mu butuufu otekwa kubanga olina okukkiriza kunjo kikkiriza ekyo kubanga ekyetaago kyo nekyobadde osabira bwe kibadde kirala katonda tebimukwatako ne bwoba obadde osabira kirala asobola okuwa kyotanasabira gamba nti amiina amugambye nti era ndigikuwa ggwe ensi gy'oyimiriddeko ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo n'ezzadde lyo linaabanga ng'enfuufu ey'oku nsi kuno era olibuna ebugwanjuba n'ebuvanjuba n'obukiiko obwa kkono n'obukiiko obwa ddyo n'emuggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa olwokutaano era laba nze ndi wamu naawe era naakukuuma nga gy'onoogendanga yonna era ndikukomyawo mu nsi eno ndikukomyawo mu nsi eno kubanga sirikuleka okutuusa lwe ndimala okukola bye nkugambyeko kubanga sirikuleka okutuusa lwe ndimala okukola bye nkugambyeko kubanga sirikuleka bameka bali wano nga Katonda alina bye yali agambyeko oba yabigambira mu njiri oba bwali bunnabbi oba omusajja Katonda yakyogera oba wakisoma mu bayibuli oba kyali kirooto oba wafuna bunnabbi simanyi owulira naye ng'olina byejjukira ebyakugambibwa obijjukira bwati bwayogera Mukama ekiro kya leero agamba sirikuleka okutuusa nga mbituukiriza bye nnaggambako ogambiddwa ebintu bingi ebimu ne bikuleetera n'okubuusabuusa n'ogamba naye oba balimba naye oba bya bulimba naye oba biribaawo nga ŋŋambiddwa bingi ate ng'embeera yange ng'eyongera kuba bubi nga mpulidde bingi ate ng'embeera yange tekyuka nga bandagudde ani atandagudde nga ndoosa ebintu nga mpulidde enjiri abasajja bakonda nga bannangiriddeko ebintu ebira ne baŋŋamba wanika emikono obyeragulireko obyogere nga njogedde bintu nga ndagudde bintu naye ate gyenkomye ebiragula gyenkomye okuba obubi tewali kikyuka embeera eyongera kutawaana ensi eyongera kunfunza oba bya bulimba oba biribaayo gye bikomye obungi gye birikoma okutuukirira mu linnya lya Yesu omanyi lwaki Katonda akweweredde Katonda akosa atya agamba sirikuleka sigenda kuta ngenda kulemerako ngenda kugoberera ngenda kufungana mpaka nga mmaze okukyusa buli kye baayogerera ku kituuti kiribeera mu bulamu mu linnya lya Yesu gamba nti amiina baayogera ki baalagula ki ayabiragula ne bwaba yali alimba gwe byesibeeko era mukama oli wadde mbamuganize sirimbibwa obanga omusajja wa Katonda yayimirira n'agamba nti ndifumbirwa nteekwa kufumbirwa obanga enjiri yagamba nti nteekwa kuba mu ttwe siteekwa kuba mu kira kyekiteekwa okumbaako obanga enjiri yagamba naawolanga amawanga mangi so siikolenga ntya so seewolenga ngenda kirindirira sigenda kufa sigenda kugwa sigenda kuva ku Yesu siriva mu nyumba ya Mukama ngenda mufuŋŋana ngenda mwesibako ngenda kutambula naye mpaka nga kimbaddeko mu linnya lya Yesu ulira God's agenda is ajogedde agambye sirikuleka ebigambo ebibye baŋŋamba emyaka abiri agayise abaabibuulira ebimu kubye nauli ya dala avali imba abawe demirimu nini mbagu mikiriza kubanga bebali kwa chetuti siku limba baine vikambu vayu kena abamulizi bogira bogira mbuliza nizo kanteke mkono wakulugani ndi mugaga nenga mazima wasuze na adyamu maji gama ndi mugaga ndi mugaga gama ndi randirodi nenga ndi randirodi niwe na malo chogira nalinsula na makindi mwishisereju nga nakamisi nge mieze sato simi sasule na sasula ngomitualo kumune chitumu chisenge na diyo omwezi okusoka simu sasule ogoku vili simu sasule niwe na kujogira ndi mugaga ndi randirodi mpake mieze sato nga simi sasule tuwaitu ingiro kukuna ningambo mchana mamitanga mchana kabale makindi wali ni mgamba mamu doza wabimanyake na kwezo wena lokoka na ngamba nabibulira ni mugamba katimbate jaga ukirize mbe mnyumba yo kubango vango mwezo kwaso kwa kwa nema nogo okumi nogo okusa katu ingiro okuna esende zoze njini sizirina ni hati nchimanyi kundi nyumba zoze nwalioze zimi na ufunemu sende zikuyamba uwelele na habana ni ikati Ugo kusatugo kwa kwako, katindimu kwa kumeka. Mbade kusabu kilise mpemu nyumbayo. Ziriwe ndi zifuna. Ndi zireta. Zirizo manje zemieze satu ndi jireta. Katumuno ufunile muo muntu omulala. Zemende. Naka wa. Soko buzendi wa suranga wa mesele. Chomo player group. Ngabulina kuonsaba. Nisaba. Abalakula, abalakula. Oja kuwa mungaka. Hawa nae, ni mnyumba vangoba. Nisebize nyumba zingini vangani. Sima nyulio. Ni mfuruma. Mkazi na ngamu. Ndi wabula. Msuzi zava andu kumayumba. Sifu na angayomu pangisi. Yali ya ngambi. Ndi mkusabu kinize mwe mnyumba yu. Hawa singa mmanjabo na. Badu kachiro. Na yu mango nsabie. Nisende olizireta. Kamneme kule merako olizireta. Ako nenga tuuka. Ako nenga tuuka. Ujia wange yali asule yo salama. Ainechi landulova yu viti. Alina mugambi yuko nenzo kuno njeze yuko nyumba. Nagane. Mvruve chalo. Wali tuwana funi kayo bantu. Gati wali bantu. Bitoke toke, nsuku suku, bichinzi, kosiko. Nangambo kwa luwawe chiyumba, uchasuali chulamu haba, tunayeke hava mweme, madidisa nenziji, na yubu nuchisulamu semani. Na hiyo ndiye, nanyo nicho nubomu waya kakaga, inzo kukiriza. Hei, mulimwe bisenge ngabi satu hawa. Furoa, timuli, wachataka, mwari mkoko sementi, na indoza, habari wa muteka, mutibateka, mma inja, katili sementi, na yabomoka. Yandi badenga flow angelinge bikata bya lumonde muri muhambusi hambusi ziri mu nyumba monda buloka zataka bazi kuba ko musenyu manya no busa naye nimara atere bivva ko bino ni bigwa sidingi timuli bina kuya ochi wempao yandi badenga sini adilisa kagwa nimwe kana nyini chanzo kuagala yakaka Nenga andikali, chukula tewali, katonda wana ayambusa, baso kakuka. Kanzi kilize. Wanji, batutika mchilandrova, tukende yemasajja, obwavu manzi, mchisele cho sina jena limbo labi. Gwe, osekera wano, obwavu luma. Gwe, wali oba teka obwavu ni bukuruma. Nani sene zemele temuzirina. We? Kadine chatu tasaje chine chiyumba chaliko echivanja. Mchivanja mlinga mlimu fene. Katina tulia fene echemisa nane echegulo. Nani ni nyumba tumuwaya kakaga kakaga. Nduza tuwaka muwa emirundi nge satu. Yali misaja masiramu. Siri muera bida. Tuwaka muwa emirundi nge satu. Ugo kuna ne kabola. Uya ilaba ngatuka mwana gani mulokoli. Kankwe sonyewe. weba keboliko woligenda wane yali aguze chivanja nga mulimu ekiyumba yumba bwe kityo aina business ze ngandi ah mweba ke we muliko wa muligenda chichi yumba jangere chichi na nitukoona fene jamisana chemzana ne chiku fene nga gwako nga tagwako omuntu amunoganga ne tumutereka na ayengera uyu mwana muwale ekiyumba akimanya oyo oyo atudda wanga wajianga yu nebakula ni plaketi isolo tuta abise kanisa yu masajia msumba msokeja sumba uruwa lero wajianga yu chilo ni tula mune tukula plaketi isi mchiyumba echi nachangeli nina rumba achimanyi urunji achiyumba furukwa ili echi wende mirimu amadilisa angatuga sili ya miwero amadilisa angatuga sili ya miwero ganyoere ngandi mulokole ngebibina biene nya ngansaba akata tutuanise ne kanisa nega sekedi yuba pastor msaba wali wetu nga suna vana makindi mwenye kila wenda manyume zako wenda tambula anga never say eh neba kanga tambula urunari mvaruba gamprea grupo kusaba kumira kwa center mvaruba ga ngende makibiri wakulu kumadilisa kubigere ogenda no kuda bigere yoru mumba mfayo kumacha kumira ko center sawa 12 ezo kumacha tambude akati nalina sabye prayer group nyinyi balala eh nabade ko moyo ko prayer palace yabanga yo lunaku lulala kati atenkera nga njino kenda mundala zo njiro zimala mu kibuga kati jukira seva se anana genze mundala hakati ngindo kufayo kumachasa kumina bini tuka kula unda bau tuwe chivuye otulone tungu hata echo sili cheda bila ngeto ulo lala unda bau tunga nevas ngindo kuzukuka na nyingi na wendu kuruwe make hindi bana tuinza na chikiriza wachivari chukubanga ku chamba ako lala unda bau na jiji na wendu nga nevas amaso nga gafu dekota nimi nini ngamba katonda wangi kakati moto kewa kunsanga kilu kujina ndinga katonda wangi neba senga atambula bamekaba alipeba sekongo atambula ibabo jevali walo nanga ya chenyomize na kwezo abantumbe bakanga batambula abamu ne mu nyumba zaabo ava ku kitanda na afuruma na ingiro lukubo na agenda mudiro nga yebase jevali yevali akubandi abamba bera betaga deliverance kati abategere chantu ukako okama ibazi na yebye bala kulanga byonna na mbiulira bala kula oja kuba bod oja kuba bod oja namba haleluya bala kula ebye nyumba ne mabulemi bala kula simanya ulira mva mu nyumba ngenda mu chifurukwa niya wala kula bakula batia wala kula kama ya kustura kama kula imusa kama ya kukosesa mkama ya kuwa mafuta kama ya kutambuza mawanga ninga yukundi ya mawanga kwa wali sose na ugalika yukere bintwe linku atako mawanga galike uyukere bintu evijia mubula mubu angesaa wenu titulina mere kuyukina mawanga elije gambi jina gende masajja atenga njino kujia ekampara simonyo ulira emere omaje na jiguranga na njigula mkatale baitha ulo ayero ngenze kwa mkatale kechewe vanyumale banga dene nyo ngenze yu nenda babukoba wangebo na mwena itanga kati ndu denyo genda mkatale ni ngenze yu rale na hii Uruganda Uruganda, Uruganda, wameita Sebiara. Sebiara. Inza nukupa katikule diyo nga mpulida. So Sebiara uliyo msungo na Sebiara mulala. Kaswaka na ima kibia. Sebiara ngarenga rumonde. Mukatari kechibuye. Kakati nzewe natuka nga u. Eh? Nga sende zigula rumondo mutufu. Sizirina. Kati nga nyino kulinda. Ni ntula. Ni musimbo robozi. Kama hivyo, hivyo, hivyo, hivyo. Natunda rumonde abantu bajja ne bagula nganze ninga atamwagala ne bamumalawo nsomanyi gwe njagala okugula uno w'obukira njagala amugatte gataawo njagala amugatte gatte era yatuuka ekiseera nga mmanyidde bwe najjanga ng'agande oluganda kati gwe sooka otuleka mmalirize bakasitoma aze siri kasitoma agenda kunyamba buyambi yamalanga namukuŋŋanya bwati nanjira mu kaveera leeta z'olina bwegenda nempita mu katale paka wali wansi kuleerwe olabawo kuleerwawo omanye ekibeera kuleerwawo empuuta mputa waliwawo empuuta nengula ekitwe kyange ekyemputa nencungereza mu kaveera nensala oluguudo nendeega naye ng'abalagula bakola batya kabakuyimta jakutambula amawanga nengagundi amawanga gaveeko abalagula bo tebagaana kulagula buba beereri ku kituti nga bakutte microfoni zaabo bo nga tebalaba byalwaleero ebikuliko balaba bigenda kubaako nkya balaba bigenda kubeerako nkya bye balaba bo katonda abalaga nkyayo tabalaga lwaleero olwo oba ekiwali yakiwulidde kati omutawaana gw'olina kwe kubuusa amaaso go ebyolwaleero n'olabanga bwe balaba naawe n'olaba enkyayo wangi naawe n'olaba ki n'olaba enkyayo kubanga obuzibu bw'olina lwaki olwanagana n'enjiri gy'owulira lwaki okontana n'ababuulizi lwaki abamu bawa bakyawa lwaki babuulira nga weefundikira lwaki watandika obibuusabuusa olina obuzibu okureconsilinga ebyolwaleero n'ebyenkya we wali obuzibu abo kubanga boogera ebintu mulabiraga tebirina webikwataganira na buyigirizeebwo tebikwataganira status yo tebikwataganira gye wazaalibwa tebikwataganira background yo byeboogera biri hai gwetolabanga muntu kutandika kwogera byannyonyi naye nga gwena okujja wano watambuzza bigere neza bodaboda zaabuze oli agamba ogenda kulinnya manya ennyonyi manya ogenda kutambula amawanga nogane bannaayi baba batendeke okulimba kale muli batendeke zatalina na zaboda n'ekyeggulo saalidde kanawe nsaasira nzayagulanga obukira bwa lumonde ngungamba otya nti ate ngenda kugenda ne mu Amerika okukolayo ki ekizibu kyange emmere ekizibu kyange ennyumba ekizibu kyange kirala nnyo byebyogera bindi wala nnyo n'amagezi gange tebigyamu otuuse ku bumonde oguze bukira ogenze wali embuuta mitwe ate oluusi omutw omufu olumu nagula engege nange nendowooza ngiteebye eyalayisi kumbe engege yenteebye abaana abo tebalina kisa bannanga batunda ebyennyanja omwana obusente bwange nagenda bunzija kunanguza yali mputa yali mputa banguza emputa nga nvu emputa emputa ate mputa envundu tosobola giwulirirawo nti envundu omala kuva we bagitundira nga nsasula mputa yange yankwata kaveera merumonde wange ali muli owobukira nga nekuva mu takisi enzizeeyeeka olwali okutula mu takisi omusajja olwagisimba ekisumuluzo yali ebulamu omwo nze najjuzaawo ne basimbula abasabaze ne bagamba abasabaze nebagamba ani ayina omufu ani ayina omufu mu mmotoka mu emputa neyeefuga emmotoka yonna wona nejjuzaawo abai chichechu unya nganze ndi fara nyizo kunyiga nange ngambuza bubuza ndi chichechu na ye omanyika nkubulile obwavu chibi obwavu o ino kurwane nyowe kutuleko obwavu muli njali ya Yesu kubango manyi obwavu buziba amatu na amaso amaso tegala mabiyote kwa kulaba na amatu tegauli na biyote kwa kulila aba sanya bali wale mule mputa ya banda kulanze sate gira kubanga wali we mpute namu neye mfu omwana ngajiimba uchisele chokire ya kulanga manya wabi na bina entufu egula bina elie mfu mfunu bibiri omwana jiimba nga agamba akubata toku imbenu nga kandi ya bibiri bibiri wane ya bibiri bibiri ne panado wa chikumi bibiri bibiri ne panado wa chikumi bibiri bibiri katinze bibiri mune panado wa chikumi kwa gamba mbo ofisa ofisa na ugulila kwa panado harichecha panado saachi ulida echecha panado saachi sako bila uozo na chite gerereri panado wa chikumi kwa gamba anda mula ndi ojigulo ojigulida uva mogezi oleka mweza panado nga mpundu lamputa adine panado samugula okutuka banange mu motoka igunenge unya ali ali no mufu kaka ali no bwavu chibi bwetwa ba mu moroka na vamu nayo sene zange zaji genze nina nina uli dandi ne bojoze sama zimanya agabuguma manya boje kalirira erama nini twale katujifireko sene zange lazireme kufa Adele kende unyira mnyumba. We. Gamba na iba kulina njitu wabolo obu hafo bo. Obu hafo chisira. Ebebyo nambi itamu. Na ya abala kula bakula batia. Nengu wala babali imba. Kula rembira yiri wala nyone biebo kira. Wala nyone bibabulira. Tolaba na wogenda kutandikira ebizibu byo birala nnyo bila wiruza yakoba yasuze munsiko ayeze zisejinja katunda okuva jafu de mvucho mugani nkwada akayumba nkwade ne bulangiti no mufaliso

yimiridde. Ensi yonna nga tolina na sente zigula poloti, nga tolina na sente zigula poloti, ensi yonna bagigambe kugyamu etya? Yogitegeera otya? Yokikkiriza otya ekyo? Atalina wasula, ali ku nsiko, yezise ejjinja estoni, talina mukazi, talina baana, ne gyalaga tamanyiyo tewali yamuyise, by the way, ne gye yali alaga teyalina invitation. Wabula akimanyiiko bwe saidi yeeri waliyo kojjaawe nga bwonna omanya nti waliyo kojjaawe ali lwabenge mbe waliyo kojjaawe bamuyita Labani tamusuubira teyamuyise wabula ali ku lugendo agenda n'ekinaamubaako takimanyi Katonda ono Katonda ki? Katonda ono asobola okulaba enkyayo n'agiraba olwaleero. Asobola okulaba ki? Ye Katonda alaba enkyayo ye n'agiraba olwaleero. Era ye Katonda akuyita ky'ogenda okubeera enkya n'akikuyita olwaleero. Era ky'ova olaba nti Katonda ffe bwe tuba tukaaba ye takaaba. Bwe tuba tukaaba takolaki? Takaaba. Yalabaalaba dda. Yakolaki? Gamba naibandi Katonda yalabaalaba dda. Alinga basawo b'emulago. Yalabaalaba dda. Bato batiisaaki? Kiki batalabanga? Ye wali ab'omulemba waadi? Shia. Baasibye bazaalisa bakazi kuva ku makyanga gwetukali bwe Masaka. Banyabo sirikako. Ebyo byokaaba twabiwulira dda wano. Byokaaba ku lulwo bipya naye bo bye basiibamu. Era tobasuubira kukaabirako oyinza n'okaaba nga baseka. Nogaba bakazi bange tebategeera bulumi bwe ndiko mbadde manyi bwe nnaakaaba nga nabo bakaaba. Banaakaabira buli ajjawo. Nze nange. Saalo, kankubulire wano amazima. Zirange sikyakaabira ku balokole nga bakaaba. Era bw'ojja mu kansoling ewange, n'onyonnyola ebintu byo n'obituuka wakati n'otema omulanga, nga nsooka nkuleka, nga nzigyayo ekalamu yange nga mpandiika ebintu byange ebirala bye mbaddeko, nga gandi bw'osirika ombuulira. Oba osirisa okola otya? Eby'okunkaabya tosobola kunkaabya sinza kwegattako nti tukaabe ffenna. Omanyi lwaki sikaaba? Nkulinako obukakafu ku kyogenda okufuuka. Gwe lwakuba tokimanyi. Kati ng'okaaba nga nange nkaaba, mmanyi w'oyita nti ogenda kuyitawo. Mmanyi nti ky'olimu olwaliro kya kaseera buseera. Mmanyi nti gwakaaba ate ogenda kuseka. Ng'ani gw'okaabya? Tonkaabyayo. Era gandikaaba bw'omala ombuulira. Kubanga nkimanyi nti amazina gonna g'okaaba ga kaseera buseera. Bwe wenyini awoza, simanyi nakumanya. Ekya gwe genyenda okulaba ng'onyoola polado. Ani gw'okaabya? Tonkaabyayo. Ekya gwe genyenda okulaba sisobola kwegattako. Kubanga ebikaba ebyo nga mbirinako obukakafu nga bigenda kukyuka mu linnya erya Yesu. Gambako nti amen. Aleluya. Katonda ekimulemesa okaaba ng'okaaba bwe busobozi bw'alina obulaba enkyayo n'agiraba olwaleero. Ateekako bw'ati bayonoturas n'asika naga niyo n'akaaba ennyono akaaba kozi agenda kufuuka kikandabe agenda okulaba acacacacaca naga niwaakaaba akaaba sijja byegattamu kanfundikire bwenti mukama ebazi agambye olw'ekkumi n'ennya n'ezzadde eryo linaabanga ng'enfuufu ey'oku nsi eno. Era oli buno obuvanjuba gwakaaba. Era oli buno obugwanjuba.
n'obukiika obwa kkono bwakaaba

kata kumitogwa na ibo mugende kwa kama ne mugwe yeah? Ne mugwe ne muzadde lyo ebikabyo na ebyomunsi mwebiruwerwa omukisa ne mugwe ne muzadde lyo gamba ne munze ne muzadde lyange ekyo kitegeera otya ekyo kiraba otya ne mugwe ne muzadde lyo gwasabiriza olwaleero gwasuzibwa olwaleero gwe gwe basuza obusuza mu ddiiro ly'abandi mangi gwatambula asabiriza ayazika engoye gwe katonda ye bw'aba akutunuulira wali abantu baalaba nga bagenda gaggawala nga bayitidde ku ggwe wangi waliyo abaana abagenda okusoma nga basoma lwakuba bazadde baabwe waba yimpuloyi nga mu kampuni yo bakozi bo kikulimba waliyo omuntu agenda okuzimba ennyumba ng'agizimba kino kyengenda okwogera kyetaaga omuntu nga mukulu mu mwoyo ng'ate n'amaaso ge galaba waliyo abagenda okuzimba amayumba nga okufuna ku nyumba lwakuba bakola mu kampuni yo oli ayimiri awena obujuliza ge bannange nebaza mukama olwa md oyo nebaza mukama olwa md yampa omulimu oyo omukyalo oyo gemulaba oyo yampa omulimu nga sina nabwendi ne bannange okuva nenajja mu kampuni ye nzimbye n'ennyumba bannange neokugweweda ate nga yakalina abaayi buuza naye banti ekyo pasita kyayogedde okitegedde kubanga ekyewunyisa wulira ekyewunyisa gwe gwembigamba wetwogerera tolina nawosula bwewabaawo nyumba yange erigeri enkuba bwetonnya musula muyimiridde wangi naye katonda laba bwabibuusa ebyo byonna amaaso obunabbi n'abususa gwe n'alagula abagenda okugaggawalirako bogenda okugasa bogenda okugasa kati baalaba ye gwe yakuyiseeko dda n'alengera emitala n'alengera abagenda okubeerawo nga babeerawo lwakuba wooli n'emuggwe ebika byonna eby'omu nsi ebigenda okwerwa omukisa aha agambye atya tuli ku lwakumeka 15 era laba nze ndi wamu naawe era nnaakukuumanga gyonoogendanga yonna era ndikukomyawo mu kifo kino kubanga sirikuleka sirikuleka okutuusa lwe ndimala okukola byonna byenkwogeddeko gamba talindeka waliwo byakwogeddeko waliwo byojjukira byakwogeddeko waliwo bayibuli byekwogerako waliwo ebyakugambibwa waliwo byewawulira olina ebisuubizo olina ebisuubizo waliwo ebikumanyiddwako bwati bwayogera mukama tagenda kuleka paka nga byonna bimaze okubeerako mu linnya erya yesu

Bible chevega mate atandi ko mulimo bulunji mulamu baffe nokugumaliriza jango kola atya uli project ya mukama atata kola project nanzire kamukubo ze chimwe chimanyi katonda ebintu ebimu abikola kolaga nseno ndi asobola okubikola katonda muonya na yeye nsite sobola mutegera nti awonya okutuka nga afunya omulwadde na muonya yasine kiriza nga akola atya katonda mugaggawaza naye nsi eno tuyinza kumanya nti agaggawaza otuka nga afunye omwavu okutuka nga akoza atya ngaafunye omwavu namutandikako ngaomubazi bwafuna omuti ngaayagala kugubajjamu ekinu akakasa abantu nti amanyi okubajja ebino naye katonda bwakola afuna omuntu nakati kati kwono kwengenda okulagira mu kika kyewaabwe tinze katonda akyusa obulamu bw'abantu gamba nti oyenze yennyini okakasaye gwe kikubeereko mu linnya erya yesu gwe bakugambye nti nze yatambula ng'agula obukira bwa lumonde nakati nkyabugula manyi ne gye bagitunda olwalo lwe nekangabiriza neŋŋendayo ndabe gye bagula emmere bagambye ndala kyagula mputanfu manyi ani ayingidde n'omufu webale yesu esalaama gyeggambye bwe twasulirayo oba we twagenderayo tewabangayo mmotoka okujjako pickup ate nga sibayo kawungeezi kwokka nakumakya twatambulanga tutudde ku pickup ekiseera kyatuuka abasaabaze nga beyongedde nga te pickup ntono abavubuka baatutikkanga omusirimu erabira baamuyitanga mmeremeenya abavubuka baatutikkanga ne bagamba musuuluulu moja ku mmotoka kati nga tusiba musuuluulu kukabangali muyimirirako layini mubanga basimbye sukaali era ko babavugira layini bbiri okutte muno mukiwato n'omulala mukiwato n'omulala mukiwato n'omulala ne musiba ye n'asimbula bwe yabanga anyweddemu ebikambwe n'abavuga be ng'ayinza okusiba ati bureki kisuumwena ne mudda muti mumaaso bwe yatanga mwena ne mugenda muti eno oyina empuuta oyina lumonde aa kati nze mbuuza bakugambye nti nakati nkyali ku pickup waggulu katonda yakyusa obulamu bwange n'obwagenda bukyusa mu linnya lya yesu gamba nti nja kikola kamalirizibwe nti olw'ekumi n'omukaaga lugamba yakobo n'azuukuka mu tulo yakobo n'akola ki omuntu yenna omugezi bw'amala okuwulira obunabbi azuukuka mu tulo gamba neiba koona ku neiba ina omugambe nti yakobo n'azuukuka mu tulo naddala bw'oba olinaanyaye basego oba okoona mugee nti yakobo n'azuukuka mu tulo yakobo n'akola atya yakobo n'azuukuka mu tulo musumba mwebe omutume saalo wano woola waliwo ba yakobo abagenda okuzuukuka mu tulo ekiro kya leero bw'onoozuukuka mu tulo ogenda kussa mu nkola by'owulidde mu kwolesebwa gambako ndi amin yakobo n'azuukuka olw'ekumi n'omukaaga mu tulo n'ayogera nti mazima mukama ali mu kifo kino nange mbadde simanyi kigambe niba ng'ogira bwoti olugalo kola bwoti olugalo mugaye nti mazima mukama ali mu kifo kino nange mbadde simanyi
kati ategede azukse mtulo abikulidwa ababikulidwa oina kuobala bidanti abikulidwa era babe isabe isanga ababikulidwa era babogera bogeranga ababikulidwa era babakola ebintu ababikolanga ababikulidwa kubana enjegereze nyine zibate zibakute zibata na atambula yakoba gendu mazima mukamali mchifo chino na ngembate simanyi na atia na yogena ndi chifo chino ngacha antisa chifo chino yenyumba ya katonda dara mazima kwe mliango kwe guru yakoba na goroko kencha mumacha yakoba na dira ejinja ye yali yezizi se wansi womutu ebwe na alisimba okuba empaji na alifuka kama futa kala agogo ya galina agogo ya kolandia agogo ya galina na alifuka kama futa kuntiko ya alio na atumechifeche linyali acho beseri na ye linyali echivugo rubedebedie bachi itanga ruzi kama ntiruzi ruzi ilanga boshugulida kulijote kama uruzi nga uruzi nzi bachi itanga ruzi Yakobo na yeye mubwe yamu na yogera ndiye mukama katonda mukama bwana banga nange era bwana nkumiranga mukubo lino lyengende demo era bwana mpanga emmere eyo kulia namba nengo yezo kwambala nokudda nenzira mu nyumba ya kitange mirembe mukama nalio kabeda katonda wange olwabirimu ebiri ne